gore ha ba go fuyaola ni ka go fuyaola ha re zimbi yo timoni ka go fela yona hape ka pa botuno moni ka go fela bona ka go so so e dzise na le go balisa se butu ku mutu ka pa go se bona ku mutu ri jide gre ri tuno nge mona ha o mo e zista pero wena bana ba hao ba ka lu wa minya go ya lila za bona bana ba hao ma nge ba ikulu ba hao ma chaba ka mukana amishoba ka mukana tra mari fasi ikafi wa mbuti ka wena Abrahama, Abrahama, Ariameni, Ariameni. Mlimo akanina nesa zvikuya nesa koni kuya.

0: Mesina kamita lunani vaengi mwa studio mmo boke vateni mo mane ni boy makando chwalo ndo fesi bakava tezi ba mia mwele simu buso mwa mwele batelezi
1: sichava kina imakando rex square

0: Oye Makanto.
1: Encha.
0: Me utera pina mina.
1: Eh, chwe fomu kukai.
0: Kwa makalo ne.
1: Kwa makalo wa madam.
0: All right, amwezane.
1: Mungu nivi. Kwa nifo.
2: Ah, ngala inuaka.
0: Washupa. Kwa namu kutera maskiriti.
1: Hizi maskiriti mama.
2: Chwe pia ute. Kii ngamulwezi pina yo.
1: Munga kumana kuli. Vavancha. Kuna nivana vaeza kuli.

0: yabautu siva shemba vona. Maivona. Eh, abo bashemi baka mbulera mu kumukutsa mu wapala. Kwa ku sipali, lazi pali zipali.
1: Pali
0: ne. Eh, ni kona kisikuto seo. Eh.
1: Kinili.
0: Okay.
1: Ah, ni utire mwe makando. Kwa nakuli chwalo. Ah, ni kamifaka 9th.
0: Okay.
1: Kutere maskeleti kimu opere waluna.
0: Ni tomezi.
1: Shangwe. Ah, kusasinya nako. Nani sakuta maskeleti nina.
0: Okay.
1: Ize mchayo BMK. Ile na pele makaso hati kanto.
0: Okay, okay.
1: Shangwe. Itasi na chwalo.

0: ye makhanto
1: en shabo ke
0: pina ya ne ne kana ile zanga chona malo wa ile lwaka ah na inga inga nga fera mio ba kingsa ko livali kana ki butata ba lusire eish
1: mane ko na chona
0: ko na chalo
1: ah pina ni utire and ona fa mane ne ndo ko nori la
2: mina oh na bona chalo
1: okay ah fo ni akuswani
2: akuswani
1: mori gire
2: mulo famu kai
1: mo utire ni mina kapa
3: utire
1: ah fo bali gire boke
2: bali tumera chalo
1: ni ro kami fa kateno bate
2: ah ku bitumera butuna ah na mwera
1: okay sure nika mitera nika pina kavo antikesi kumaskiriti
2: kumaskiri na vona
1: kumaskiriti antikesi avali Botswana
2: oh Botswana
1: avi mazi kwa Botswana avira muskara avoke ya mna kuyofika
2: mitereze
1: muziere luna
2: shakwe
1: eni sha
4: kare na wana musadi mwa

bakuta pe bateleze kwa na kwa chule makalo ya vuveli mala squatter sa Rio Cheta de squatter sa Blue Chiefs kimali papale za second division kuzera kwa no kwa lipapo la Katima Sports Complex ili makalo ya 2025-2026 me kacholo maana kone squatter sa Rio Cheta bateleze sesisa ma Mboela me squatter sa Blue Chiefs ene sesisa ma mutulo me hakuna lichincheoze kone kubateng me kada kwa chole kubonala kule eva squatter sa Rio Cheta eva bonala kule vato malole me vafirwe litailo hantende ene kuzwela kwa kukochu wabona ene kuleze vaso na kuleza kiri kamani ene kuleba kone kuwina papali ye mwa nako ye Eni kafale nere throw ball ende fale kono kubona ezikole jeze number 14 ye namasiye ohanere fale kimbola ya squatter sa Blue Chiefs kuzwela ko ban kafale ko kalonda itana twakatoka fale kiwari ochita eni kono kafale eni uyamsalzo kulimbola ezwele kono referee amzele pili mtu swa high fane linekela tafa ko kalonda albole kieli kando mshimane omtelele Eni tof mara kiva papala kambola kanyane eni kuzwela ko ipinge Victor eni kodo kereva inga va squatter sa Rio Cheta ikuta kafa ko siombe siombe wikutsa kafale ko man kafale ko ipakwa eni kuta kafa ko just number 5 yena siombe kono muhenda kwa mla wa kafa wahana Sinamuko na kutuwa lila taleo, ene ke baba fake me usikuata sa Rio Cheta. Ikuta kafale kuman kafale ku Mike oke msweo. Isari msweo kenashe upaleze kuzisapola are. Ene wasikuata sa Rio Cheta yena ipinge Victor. Ohanile kafale kuta kusi wambe. Ikuta kafaa ku jeze number 13 ku pause. Rikando. Uvataman kafale uvata yena just number 8 yena kalonda. Kono hene vahana vario chita. Kole tofbana hape kiva squatter sa Blue Chiefs. Vapala mpola etele. E, mi goalkeeper yena shivute. Weswala hande ntendend. Karizo leri ngifani. Yena shivute. Yeni mpola yene zwela kafale kumuhinda. Yena defender wa squatter sa Blue Chiefs. Kuta kafale ko masie eni kono masie bonala kuli ubukite fambola wahana fani bonala kuli kimbola bakapo sa squatter sa Blue Chiefs eni kaku ya kata ya rafale kuzwela ko referee yena lumponjani muzifwene yede azivala kalivizo la zile eni wapo sa fani masie Kuta kafa ko pause. Konombola izwele. Kimbola ya squatter sa Blue Chiefs. Kwa aline kule la vulio. Mibakapo sa. Mikubonala kule. Kaku ya kari na ipoki. Papali mbonala kubayende ki 1-1. Mi squatter sa Rio Cheta. Sponsor kule mwakalo ya pili. Kese Refa ketelo saza maisha kapakwa sina ni ball position yende. Kamu vona halero. Ikuta hape ke Victor. Ipinge wapo safani.

letokso hrtazmas na chonam vato va kopane re kwari pumulelo la spatela sa yeta ka 7 o'clock may 8 o'clock vata funduka.